0: Wera duko kuchene ye kany wachak kika kenyo kikome kamano chima magade tuolo enyo akotama tibara kany. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hey yo. Afoy ba? Mana gani? Okay, mando lingo ko eno abe kwanyu chimma megi manoti vuri line ka kanyu e nota bira bira biro angwen achira ngwen abichira bichira bichu ya holi tober wanen kit ma initi kwere itamma megi e gang eno ni lor me kenyi don watimu ni pene ya da kadon futpa initi ya kungwa mamete daga futonke gamo ko eno.

0: Good of Uganda.
1: Uwe mapiyo nwa nga kinu, ifri uwe nga. Mancha wame speak sports. Wakili lo kumturu kia ni mapat-pat. Mae paju kany, uvudlobu Uganda mapat-pat. Kachet ki ulaya. Mancha wame speak sports. Kipi ya raboru ya bumentaon ya beach. Speak farmer. Duana pegiki.

0: Kay commando moy koma do maya atamu jemi dujwen non lo toi yalla robinen yor ci do tum la gami dujidum ti kan salongo kindalongo nakayima do joria an bena biru kilo kuri peoni ni ki come ento salongo kindalongo nakayima o ti o log dujwen ma e wenyu don eno salongo kindalongo nakayima dieta yare pe mi o kon ki la gam dujup pe permetia karuki ye tiki diro imma lo ko wao kay mo reng goyo ki mi o gumi biachara ki chobo pe meli maketai kitchen le boy kit ko ti moge ken maunen miugum e chatu ngom mautu erpi karma la chele boy la wil why medu ker pa chobene e borwa kan bene wa miu yat pe chango tuma pat pat e kine tuo presa alsa tuo chukare ti le makwat amure yich ki tuo apoya ki bene wa miu yat borju makon o loy wigio ken wa tin pe dire ma be pe ruate ki no ko nywa wa no ngale yibi choki mother fatima nursery school pe ngej ma pol gon wa chim inota bira bichera biro abicha bungwen abichera chel abungwen as well, you can contact us on 0767596193. Salongo kinalongo nakayima. Pinongo ni chao ke chubo pego ni piyo yot.
1: Yara borgu ya bungwen tonna bi. Ote kamete dero. Imi yungich kikupulua.
2: Ke ngoma ana miro ni umira bit one combat chole parliamentary group. Pien ana nano ni jimi neo no keri warma be ento bu matutut uno dongo maduong. Uwe ako cha moke ande anywa bena ki nywaru waba. Bu mano dongo.
1: Video mamegi. Duan mapegi.
3: Bili erene minis yo vintano la fea ye uyugu. Ngoma wanwen waru. It was a restrict. Chene me yini chwaru bo. Jomu kaya mati wako, both family ni guwako nyome kwanyo gimi ya. Guwako nyome kwanyo gimi geru. But how many geru are there? Guru kajma ini romu wachini. Men ni ubiru chalo, aduki pa umiki wa magi chalo chende ki wako sa getika kira. Mamu kaya niki jamu wachama. Kaya do kato chalo chie. That will be regulated.
1: Yera boru wia bungwen tonna bitch. Speak fama.
4: Ikum lok wa contract maki mare choki. Mon tiki pasen ma dit manu miyare ki meide gundong pasen me contract choki. Ea pege meine ki. So a miyare jim muke nini. A mak meri kit pilu aka. A wimu ki waini. Administration kone ngaye. Eko ti administration na ngaye nini. Nga tu doro ote. O karwa wako wye be pome di bale biyo kwa ni fom gamento no ni wiyo rwate me tela. Ik ngayo.
1: Wego bedi piyara boru ya bungwen. Tonna bitch. Speak fama. Bon.